Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkado kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan na punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago puguluh asoro. Katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

0: Kailan ka nang ko?
1: Bandera Sabah na po nga minangan alanay sa ginamod in talo mayad papatimparan linukisan grapik nulu kinabalo wati kabulaw apura tamaragang. Bandera Sabah dit kumaysa winansay di Idris Echin samulon mamalukis palan dit minan kuno mantad kataluna padamisa tulan kawalo 1906 na padam talo gisam 1908 na padam 2. Bandera Sabah kumaduwa na po nga ginuno mantad kaysa tulan kaysa 1908 na padam 2 gisam 1908 na padam 8. Damat Bandera Sabah babaswago na po nga pamitanan mantad Bandera Sabah dit kumaysa dit ginuno patimpon ka padamanam tulan kasiyam 1908.

Yang kada kopiyo tapi naik kau ngawi sinding narang otak kodi sinding mantah di Charlie Joseph Mada Oku Ataga Kandika. Menegak kita tanda pada ti jam kesiam lima na pada miso minit tak kesabun tidak kau ingin tokol amalan sanda kakal kau ngawi perang ori ti radio Malaysia kening ngawi femi nunggu aku dapat timpu bayi no kerangan mai frekuensi siam na pada mapa titik turu megahertz teko milan lagi mungkin nunggu mai aplikasi RTM klik. Bam tapi naik ko magi kena ngau ko ngawi kia hina gadat ko woyo on di ti jerebu te ke ti lisohu ti babae na ipagun toko ala lebih pahiti watas kini ngau ngai drontop di tau kupi o senong kia tutu mandu na peruputan manta dot IPU indeks hiti kini ngau dot gisam di jam ko siam ko sabar di tenu di korekot hatus onom noho pedem apat kia iti bacaan dot IPU kawawagu ko woyo dot harap ko insiri ba on nga kakal po irontob dit ako pio o sanong au olidas o sanong mantok dok olidasan toko kya mantok na diri kana toko in Korea yot kaparagatan labus lalabi po mantok tanganak tulun nongolohi ngam yolo dit haroturul karait dat pumuhabaan tay ko tundundu kya sakir da ponsel ko pio sumaliwan nga gunoon na iti ponokop kabang om todung tay ko face mask kadi amin gumon toko nagih minum da waig om to ligan toko longobon om lagi liligaon walay toko kya amat ako pa ilan nagi tapi na iko iti JBPN nagi mamisunod do da toko ngawit ay sanan tulun ginumuan maida amon bonsai dat penutudan pengukab kasari toko dah kya tumanod da nuna po ponun sunudan manta diolo nagi da manta ditipu rugi kuasa kolidasan bam tapi na iko kakal toko ida babayan mo keringaw amila madi kayo pasuratan nuna po pagkeringaw di kayo harapa timpo. Pagulo da pupusan na tababayan di tida jam kepada miso ke sabon. Saya ke papata da pekeringau. Mila ko nagi papata da pason. Maya di ti WhatsApp teka iti Facebook keningau FM nga mila nagi. Pata da napa di kayu pasan di kayu. Nga kada lihuay. Mandi kayu po surato. Mandi kayu po iloy. Saya ngaran di kayu. Hinonggo hatadan di kayu. Managi di kayu po tada pasan di kayu. Abang jam ke siam lima da padam tolu minit ke sabon. Kakal tokou. Id kos limbahan boros dusun kakak limi apa idaho DJ Clay mengembalut tika yu gisom jam kepadam duo tangga dao diti tila besok toko memalihis ginau sining mantan di Petrova piniampatan di Min Yasmin Idko Pupuson Edina Radio Malaysia Kedengar FM Kuhoi Aramaibo. Kuhoi Aramaibo.

0: ko pa hilo na. Namso ko pa hilo.
1: Eh!
0: Uy!
1: Ay! No, di man itin sa dapan na ikle.
0: Eh, Jirin, mangyay ko pa sa bawang.
1: Ato, kay ingaman ako, wagi wala ito, maso ko iti bawang ay.
0: Ay, waro ba nga? Tamadaan ko na may pa sa bawang. O, sanang magyat sa dapan may pa sa bawang?
1: Milo, nagid at maso yung bawang. Ay, sasala. Nga, intan, bagya. I, may bagya dit. Aw, oh, puso mo, dapas, adap. Nagyati, pukulanam labi, ina.
0: Irin, nagidat pa sa nang may pasod sa dapon.
1: Pinka, kabara sa malahing lahing. Sa sadapan na pa nga, amilang may pimpanaw, lalabi pa ko piya iti bawang. Papasal nga, gumuot, kanta kanita ko piya sa nang kumaysa na pa nga, sigarin, arikatan ka dulong padang nga, ay sa tulong ka kita. Kaduan na pa nga, otuwangan ka, ay sa tulong ka kita. Kurwa ka na dit, kawuyan dit taas na nang palis, ay sa ko kita muti.
0: Iho na kiyo. Muli ako panating nga. Pota daw ako dah muli.
1: Baham ka na na. Pota di ka muli.
0: Ay, bah, kana.
2: Kailan ka lang po? Sa ngulon na pamantag talutulon Malaysia, nga kutagwang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukadwago, kiumur hapadamanam, gisam 24 taon, labi 25 pihatus, kutagwang hagak kumsarahan, masirasi om kamurungan. Labid kararasi, talun hapadam talupihatus na iyala minaganod SPM taon 2025 nailan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan pamumusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ila na po nga hal kalidasan dit kigunat taguangan ka piyo. Nung kapuriman ko ahagak pamusarahan, masirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong lunan, pagyano na pong hupan. Padang kiboros niyang payad paganakan, tambalot teko pakar counseling ang pakar kalidasan pamumusaraw.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

Kadang-kadang kami sini manta di Patrick Imoditi Koposkopi so insan tada okey ha minega vita tena bayati jam ko hopo dapat no podium 2 minit ko sabo ni kada lihoi tapi naik ko jam ko pada miso ko sabo ni makino ta ko di tika bar ke ninga FM megal nege ka sasari tiki tada ka apat ke hari kata jam ko pada miso tolu ni hopo minit ko sabo ni makino ta ko capsule minggu baina pekero pa warapo timpu montok di kayu ke sekira mamason ko kumada tambalut mamason kumada paganakan tapi ne di kayu melehing di kayu mila napa mandi kayu napa pota do pasan di kayu maya di ti WhatsApp keningau FM tak ke mila negi mandi kayu pota do maya Facebook keningau FM bang tapi naik ko lalabi po kumada netegari magigian hiti di watas keningau arti sokopoilaan ada iti koisaan teka Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Raan Keningau papanjur diti program 5pm Fun Run dot ko hapadam 2 tulan ko siam diti tadau ko 6 kia ko timpun da jam ko 6 ko sabon gisom jam ko hapad ko sabon Id Thomas Hill Keningau iti na pangaran manangkus makon ko pialaan kia iti na panga montok dot may tamo da program dot may pintangkus kopihan dot diti program 5pm Fun Run manta diti koisaan teka Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia watas raan keningau kada lihuai kumadi kayu diterohian ditumanu de program diti mila kormikot da ko hapadam 2 tulan ko siam in Thomas Hill keningau ko timpu da jam ko 6 ko saban kya pagulo da rekata jam ko 6 ko saban masiti hilo ko na nakarikot ko na mantad kya akon ko jam ko 6 ko saban da tumugul hom jam ko 6 mamanaw ko nagi akon ko iradiri kita pinay jam ko 6 ko saban ka na po hom jam ko 5 ko po mamanaw mantad walay kya atay ke jam 5 tolun hapun minit ke saban nga senang lagi hila ko na nakontun ko na mantad mangan me penganad ko na mantad hila da netegari ko yun nandat katimpunan kya gisam da jam ke hapun da ke saban pengkara pas sekira dua rao baguhatan di kayo teka ko pilihan miti lambus kareta program di tiyo mila kor momot di tipi piro numbur mila kor momot idkusung iso siam walu walu iso apat lima tolu apat numbur dit kumodua omilo mandikoy rumuto iti kusung iso onom siam apat tolu limo siam walu siam teka numbur dit kumotolu kusung iso apat onom limo limo apat limo apat kusung mila nagi rumumut id kusung iso duo tolu iso kusung walu turu duo turu iso po sekedar dua roko pilaan teka peguhatan di kayu rumuta tinumbur kusung iso turu duo tolu limo onom iso duo siam ila na halimo numbur megalidid dat popolombus da bugi kaki aha, ilan ada lima nombor yang mila romi netegeh rumputan di kayu rumputan di kayu sekira dahara apa guhatan tega kopailan di kayu karatiti program 5pm Fun Run 2002 napadam onom tapi lambus mamalihis ginawa sini mata di Husin James madating koposion oso dupi suayan itu na Radio Malaysia keringa FM kuhoy aramai boh.

0: Bansan Ramuyun.
1: Ang kininyo ra kaniya FM.
0: Into Ramon ra kasalulan ra gunumurut. Pagayaman takaw monsoy. Kaniya FM. Hebat am syoknya.

Kaka, pailiray mi nang itarabilin mo yun. Mayra WhatsApp, Mayra number loho sa siyam limo valo siyam o nang valo o nang valo. Amrais ta ka po ang kiningoh ra rimbay pabigoro takaw sa guli. Rimbay ri live Benston Laiji. Am sumunuhin na baho rimbay intori. Sharin ambusapri, pai pambusuhuang.

Yo paga ka kan sana tangan uro kan sayan anting esamion. Kosana pora jam kasa ratangan uro aringota ka ahono pamahunan. Amrai no patutun ako pera mo yung lohonu katara oro hitu yohino talu hari bulan sila ka siam ruang hari burong para monom yohino lohonu susugata balung aringgit limo nga oporam sa ngausin lohonu susugata balung aringgit limo nga oporam talu ngausin sa kilogram gata kapingan grade kasa limo nga ringgit oporam talu ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo, apat nga ringgit talo nga oporam rongo sin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa, apat nga ringgit, balo nga oporam siam ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo, apat nga ringgit tulo ngausin sa kilogram. Am gata si karap sa nga ringgit oporam siam ngausin sa kilogram. Ang pagkaka aho ito pinengkwal no Lembaga Industri Gata Sabah, LIGS. Baka kapeli raimyo nang itarabilin mo yon mayra WhatsApp mayra nung buloho sa siyam lima balo siyam o nung balo o nung balo. Ang resta ka po ang kiningora ro rimbay yo hino rimbay asayang orion rimbay riros na kansut ang sumunuhin na baho rimbay intori Japar Basiri kalos sama impayin.

Yo pa hagagara ino pasuku ako pero mayon kinavalo no kawanan ra oro hitu. Mabalo kawanan ra libong no kiningaw sa lora susuap may amlon daw makajarabu. Las no oro oro ng oparam talo suku talo nga oparam talo darja Celsius. Pasal libong nusuk sa lora susuap may amlon daw makajarabu. Las no oro oro ng oparam talo suku talo nga oparam lo darja Celsius. Pasal libong no tambunan sa lora susuap mayam londom akajerebu. Lasun ora ora ng param talu suku talu nga opar am talu darja Celsius. Kozada libong no nabawan sa lora susuap na nguluan ng palakra kula kula intok. May angulura kula kula intok kan londom angulan ng palakra kula kula intok. Lasun ora ora ng param limo suku talu nga opar am talu darja Celsius. Am kosong nalibung na tenom sa lora susuwa waka jerebu may am londom ang ulurah kula kula into. Lasun oro-oro ang oporam talu suku talu nga oporam apat darja Celsius. Hinang pinatutun ko ramo yun babal no kawanan ra oro hitu intara kopisan meteorology Malaysia.

aku hijalumin sa tanga boko ang kiringwa takaw ra inatangan kaulayan tukir oraw ka apat ra jam kasa talunga opor nga minit at tanga.

0: sa tangaw ro, pabukat kau ngay ang rangan-rangan kau ngay, raginoti ralom inatangan kau layan, mabayat raki amray ti itakaw mo kondo tambuli matang, amrayus takaw muli riso.
1: Alilan saranto, napaham ko na naulitan na matulis ako. Bila sino rumapanjang, misti amari lo lansarano. Lansaranto, intok nilo, ahilong na ambulok atikas. Yaw. Lumampot ko, sumampot ko itong lansaran doon. Kapat di kasino, kapat sa ragasino, men kurumol na kahino. Ito na borok, adaron nila niya ito, at ulo na, huyum na ulo sa ragas to. Sabab ito humanti ang ampil pamahunan. Amalos na, sino po matoyon po tayo no, ulo na hayo no. Nakalorga na no. Yaw, dari borok po yun, lotihon nila niyo. Dari lansaran to, formulan no. So, ulun atikas tu, mesti asamput iso. Asamput, yaw. Jadi, bila kapo patunon ilimu no, ano tu, antabuk tu. So, jadi, ajaran lain nila pilih yun nila nasaragas tu, mana alayak alulus, kuno no, ano tere no, alulus na ulun ano atikas at saragas na rahuray no tu, hino pamatunan nila na ilimu no, antabuk. Yaw, ilimu na kabal na tu, ilmu ra apa kolong ra ulun da ako lumawan palami ra tulang kat papatun nila daw sabab ulun ka caragas tu kakadu sa pantang no pantang no lilimu halinga yao kakatani so akat pantang no ra tu yao jadi ulun nak ulun ajujur atikas yao simpan rahasia. Yaw, ini mo, tu ka ulit-ulit ko na ako, hinom na ulun mo koon. Ako nga kakabala o piriso na nga ako kakabuli ko na hino. Dari hino, asas ng lansaran mo. Amili, ilo na ulun na tikas, na ito na lalaing, ajaron nilo na sara sumingkawot. Ano yun, bila sa na po mayo, sino po diyan na rano? Wow, bila alus ay no, pari na patun na lilimukin o. Ito na ang kayohin o, ang tabo. Hino, napaham ko na ano na asas, no? Yaw, jadi, ali lansaran to, duho panabitan to. Yaw, ali na pansiangan na baho, papan na kiso. Yaw, jadi, ano nga, pahon mawar to kan, rahur yama, abok, kuno, kambung soro, pahon mawar soro, sino papan, kuno. Kami na huwilo lansaran. Pahon pinapanan, kinilo. Pahon pinapanan to po memang sino no kalawan no yun. Yaw. Sino na intok nilo kaili nga ano anaraning kuro ba na tray to rin no. Anis sa ulun-ulun abuli sumawak ka kalawan. Yaw. Dari bila nila po ang tabo. Ahadar na kato po ulun na noran no. Kanon abuli ibitan nilo supaya bila alawa no mapanay sa huyong da hila no. Ato po mapanay sa hiro. Yaw, supaya salamat. Jadi, alimoy ko po, pahon ko patungon. Jadi, kano yun, no? Pila ilang tabo, akala, pila raulo, muli ilo, urumatan nila lansaran. No? Ang cakon nilo, luham, maturali, ang cakon nilo, kan sino, no, pinili nilo, linati nilo, no, palapis-palapis no, kalawon, no? Ang cakon nilo, kuno, din silo, ano no, kuwal ki ulo na insimatin nilo. Yaw, kuwal na no, on napili no, pagkanon nilo, tulo-tulo ka pinsil. Tulo-tulo ka pinsil. Akawi po yung kakaluwa, hinalulus. Ito lagi sa tahap pamilihan. Yaw, hali ko no, kamamamang no, ihodo pa yung pangakaluwa niyo. Dari, tosingkir na ito na ano no, pamilihan no kalawon. Yaw. Bila ang simatan nilo, rana no bahu, karingon nilo, teliko rasawat no lansaran, ataupun papan, yao. Jadi, ali pemahaman no pansiangan tu, lansaran tu, itu ada perkataan lumansar. Lumansar tu, tumun da papan, amalungun sama-sama. Sino lagu no, sino kalawo no. Hino lumansar hino. Jadi, sino ano hipah bahu da lumansar, lansaran. Yaw. Sino yak ulun ka ulun no kalawon no rapahon dino abaru sino lansaran. Hino pamahaman kura lansaran kura on sabab na ginahuro ng saranam, kaya huwag magpahipahan ng matulay na takyan na rin sa mga kayo, burot tahulo pansyanan, tinapanan, papan. Papan, at upon, lahon nila, kulo, sabi ta rin, papan ko. Kaya na matura ti kinadik ko. Kando ba walang saran na balapis-lapis? Yaw. Sino limo lapis? Sino onom lapis? Jadi, batu papan kanila para bahura polo to nga kan? Polo hino, polo papan kanila po. Lenga, balapis-lapis polo no. Ah, dari suntuk no hino, hino ingat lang ngalanan na papan. Ya, kulang ngalanan na papan kanila hino. Ano hino? Nailong nila batu papan nora ansodera ano to saliu atau butahol lapis lapis ko tu papan batu papan yao ah hino nangalapan dengelan gina lah suang bahu makbulok tu bahu mendahuran lancaran inubas wai bahu sino bahu pertandingan sino lima lapis nado pesawat no balon da kecantikan mo papan kan paling pesawat no perilitan mo ano no lapis-lapis na soho. Soho. Baru bangal no. Bangal no, baru ano natin ha, umbakal na no. Baru bahu lumurus. Lumurus, yun nga spring utama no. Baru sasalan na. Sasalan na no. 100-150 ki taon ko nolongon no. Ahino pambantu spring kedua no. Supaya ka asuwang tulun, ka putul spring utama no. Ngayon sa lapos na yun no. Dari hinapon ng lumimbok. Dari di bawa no ano taon na suwang po no yung para kung nasasalahan no sino lalatukon narali na no taon gino makalo kung no awak mulit sa den na yo supaya asuwang po nun o kotoh po na malungun kaputulis so sabab lumapos isa taon na latukon no hino nakaji kura pasan mo lansaran lah. Dari hinak kaili, penjelasan kura lansaran to.
0: Gini ni rai tini pabukat kau ngai, takau nang kirongop, nambabayak rah tambuli matang takau. Jadi pabukat kau ngai, pay minilinik kosong rayus, mabayak rah lomina tangan ragitio, padra minggu rah matang. Paling konangan,

Amra ino pasuko ko bia beli nora nganta ka Elvia samai paran. Hello kan saya ndoro ka apa DJ Iza kan saya napa kora karaya mura konti kaning FM. Hebat am on sai kapio. On kabar alansan on sai kam anti tiwol ta kapora siaran no kaning FM. Amalan sanda kawin orang-orangan keninga FM sama BFM onsoy-onsoy ampeng konangan da bilin-bilin onsoy tukin no oro rasiaran no Malayo dusut intararangan keninga FM sama BFM iari ni majanun silob angun aliuji akan arumbay Floria Jantan Ellen Kemabung Runang Skim Kuala Tomani lima ansoy raskim tomani inan rapira kampung boo akarangay paransan sulapan ra kampung lalandangan am kawino inggalan huruf e sukurazet. Ampai pangkau suang no ikan na sabitra inggalan ama ahinga aura myon kawi am tapi pansirangan takasuku savoy no amalan sana aura myon kawi pahaka pahaka ka aun pono intokon muyon pai saura oro alasu am lisun no jorobo kuonto asihapo sumimpung rapageman monsoy akita klarimbay ng kausan rimay rimari akong baris akiasir yun DJ na warno na hibilin binatikan ko liwa liwa kaya ka aminaw am ang kuwanangan diyon ni Jeza kan sa naparayos ratugas ang rayos kumusim. Kan sa yan diyon ang

Ya pa kaka pasuko ko pera mayon rondo aho yo hino kapahanan no jerebura kalihaan taka. Babali tu anak ra kapahanan ra kalihaan yo hino arol mato makasungoy arung akasungoy am lesu-lesu atol tantalanan koko-koko atolinan arol ulu am sino kapahanan ra paminawaan. Jadi pak kakak kono pe sino gejala itu ikambal ra aktiviti ra lusar no pahun am kono pe ika au ngga muai kara pahun pantahaan ra angala pra pambabasan ama arah intok taka. Alungin takainan am sulapan ra timpu no hitu pak kakak. Ampain ko nang rarangan taka andong jenis lain ranang itu rabilin may ra WhatsApp mai kan saya ndoro itu kan saya nanti ngasrion ampain ko nangan rah nang itu rah bilin ramo. Ampa kakara istaka po ang kini ngora rimbai kini tak nurangan taka andong jenis lain pamaguangan ra matua rimbai rekonsinantung. Rangan taka Alexius Aber nak kita kerimbai kereta mewah, rimbai Risudin Kansut, am rimbai Intori. Rimbai kini tak nurangan taka Malik Andanan, rimbai Ri Nurdin Palanuk,